lembang siapa? Ain manau jahin mga feo sa mipulangin Umanau jahin mga chita di kaikin Bisa niya nati ingin suwa jahin mena Uchi niya nati ingin sa mipulang mena Mamuni di hari hata taliw Puja beli di ufani muju Manau jahin sa umpunan tayi tata Manau jahin sa usunan tayi chita Tan masyadu di tayi meningan Bawa ku